ani pina ni ama we nan chicana wadi legi kina ni chora angajo irumulai ki achu winaina